0: Irejoki? Aipangwa nemetiaji. Ni moto.
1: Yo la joro shi enkuso oltungani otukuse proper na keji aipangwa nemetiaji. Negui ora ibe idol oltungani ingare oleng nikijoki itupukuo nemetiaji.
0: Aipangwa ra nemetiaji.
1: Itupukuo. Wewe.
0: Yeah. Ni moto.
1: Kabisa.
0: Ni mwejeje.
1: Ni mwejeje. Aya maranga musimu inabaye. Kigira doye idipe narishata kigira na ikilikuwa nimempa sajo. Kanyo wemiri ichama. Swali rahisi sana.
0: Ni rahisi sana.
1: Kabisa.
0: Lige ido yoke sababu no. We naduri yeti nidi ye nchama. Lige lele meti ya jo.
1: Kabisa.
0: Kanyo di beifa abedi nye nchama.
1: Kabisa.
0: Tosho hidi yoke simu jia. Tosho hisi ya ye yu. Yes. Mayan, hello.
2: Hello, Shilu.
3: Yo.
2: Soba.
3: Ipo leng.
2: Toro, agen mamuni mboi.
0: Aranga mwa.
2: Kanyo na ye jingai.
0: Kaji masiata.
2: Kaji masiata. Kaji anda manyo.
0: Sida yoling. Iwe nino.
3: Kaji anye nino.
2: Sida yana imide nyamadi. Maya na nini nyamadi yana hei.
0: Yes.
2: Nalo na adori yu. Paisho la nini mongere herra. Poro shendo ginaji enjama. Nana, angangasa akuro ini nyewe na nana buichu alo.
0: Kia siba?
2: Jambari inyumu kunono roi. Luruge nyena shamani, eloru ni wuna wuna wuna atu. Luruge ni mkwa nale na eloruge nyanga lorua yuru nga na yosu.
0: Yes.
2: Amirida na arencha maro longani le meyele ana society. Na gara sinye njama ngoiro isi na nara rendari ya na inigide yago. Amore nimeti sharia.
0: Yes.
2: Nene yako. Nwe ineti mali na tingi shu nema noru nga nyobo. Na gara ini nyala runga na mobo ena ango.
0: Kiasiba.
2: Nime rumbo gina inyale. Pa geje rara ra eje wulie ma renta ngolo ne eje wulie ma renta ma kage lasima te yeki kwita aje luga aje wore na toki nene wore na toki na wore na toki na po na po kenga ene lelo konga na wore ni njore ndoki na ipitisha ya wore na yara na rengo ito yenta ma na nijo hini ni wumno yere ngoto yenta ma ye sitero ye wore nge nyangkarta nila la la gil nebalyo ito mati lete litu letu letu suma ka kya on nito nito ya ka ato la ke nito ki niken to ito merle merabo ya uru na uki jo ora pada mahena nkwa kita asa inna wulero nga wera zai nga nga kera rai inna buru ye wulero nga nga nito nisi le noa laka ito nga nito tiye nne ilia joke niken jalra niko naro tiye nina sita ya mutiye nini
0: yes
2: kasi wore le runga nyamo kumetare faa kake mikini kiara di adultu ya naki tisu kinesha kimulebe yekencho ya wore naro wore naro naro kwa yu higwa wiki kumarashiro ini
0: kia siva
2: kandala na ina yungo ito yu hikida inu shu leng enja mambo ikuti ya runga nana kita kitu runga nana bu shu
0: yes ashuling
2: aya ashuling
4: Ewangan Olu Show.

0: Nakuyo ni ngoti.
1: Nakuyo ni ngoti.
0: Ngobange kule.
1: Kabisa.
0: Tiatu wa Mayan FM. Laika niyo bayati kita muimeni joro gredi sa tomonare nte ibole ni ngode ujibo gine bene nti agra aisiliga jiserian. Aisho siya rishara tolu ngana kwa rukuni.
1: Yes.
0: Meroli kido iyo ka joka yegira rumeyona kai yeti kwen teipa. Kai yeti kuna yenda menye. Kai yeti suam. Mayan FM alo.
2: Solite.
0: Yes.
2: Subo
0: olenge ngajian.
2: Yoro yelo lalaka.
1: Atanga mwe kabisa.
2: Ano Peter Tumanga.
0: Yes, Peter Tumanga.
2: Ari William.
0: Yes.
2: Na watu mimi ndio ndio hiyo yana sidai.
0: I see dai yoleng ehe.
2: Na gara dia sije sije mpira pole pole mara mara kama sairo.
0: Ndio.
2: Na wani naro bai.
0: Yoleng.
2: Ngore na kenda na hiyo Israeli ni jamaa geregesa mpira ndio wani ni sidai.
1: Kweli.
2: Awara maniro mara mara gaching.
0: Yoleng.
2: Na wogiti ya
0: ulogitu
2: mdomo
0: ni fengu ureshida
2: yuling.
1: Ah, isida yuling.
2: Na
1: wana
0: mdaru mangari uyanaru
1: mdomo ni ureshida.
0: Ah, sholing.
1: Kano ni ureshida sida. Ah, ya sholing. Kibuyan. Kamurina. Kajua wali wali kuyana Kiligoris. Maina ya naroko.
0: Mayan FM alo.
3: Sunday.
0: Yes.
3: Kuhuling.
0: Suba vi.
3: No, lami seneja mbuna sabala.
0: Karibu uling.
3: Umurga po ogene na sabala.
0: Dio.
3: O frango la sera de rumba. Babala no yene sabala. Baba mama ngisilo.
0: Dio.
3: Na de bo kene no rende basada.
0: Asho le. Ne jeri umba ti ato ma yene FM Frank Solide nyubirale.
1: Tene bo Samson le nkoma.
0: Ngira na kai kuna neja ti ato ma yende le kusi dayo leng.
1: Kabisa.
0: Kikundo yelele jua mosi na teningira ingor. Nediro yana ole le dora ata. Eri wana nisiku tu ya kutulia tulia meri na nki gula dino leng.
1: Kabisa.
0: Kake tada mwake siya jo dido yenki gula nagira ute nebo alake gira yi gula international.
1: Ehe.
0: Ya yi gula nagi lotion na wapashi basha.
1: Kweli kabisa.
0: Mayan FM alo.
4: Hello.
0: Hello Mayan FM. Subo leng. Megiru miru raile sida. Mayan FM alo. Yes. Suba bi.
1: Ada nggak mereka bisa?
4: Eh?
1: Yes.
4: Oh.
1: Yes. Eh? Eh?
4: Onda yogi dongo kena jaya no rende wa sidai wara mana le sidai
1: ehe
4: arba yela baba nyamba na rangera ini go ngi ne go de sugu
1: ah sholing
4: aya
0: ne jeri umba ti ari ngira chine maji na fm le ngoni renja ilolo ngo singole jo ole merinte yes ora gere de chani miado ne rumo singole lor me shile metro jenti kise
1: kabisa
0: ngira una ne jola ngoni ti atwa mayan
5: mayan fm
6: Mayan FM,
5: na bom point
6: na
5: vishana,
6: enini
5: kuto
6: yuk
5: naro
6: county,
5: tenurumato. Mayan FM, na bom point ile, esumiso yuk kajado county.

0: Tine maje na filde kaneo baro muna udo nijongo Beita shi sana bente iba Nebaki sana bwana idu mo singolio Alagi ite nebaki sana bwana idu mgo Tokyo lo mwana kwa alagi sina Risharo liko na ya jo idu mo singolio Ojo ntikise
1: Kabisa
0: Mirishile metro Chake siyo singolio jo Nai olari denebo shadi TJ Yuro diya jo by the way Arangoma Yarita ara festival na buwa tali sana Denebo jide Te Carnival Ena festival wada gore lesi wana olaudi nebo irma saidi nebo wakale
1: kabisa kwa hivyo ni combination
0: ya wakale na wamasai
1: kolabo kali sana
0: era rabe ya mama duo ndayo lungwa pi kabisa mwede ale ndenu ya sinu nijoni ya na na inamanisha mutanza wakale watadate wamasai wamasai watadate wakale weta kwanzine wajine uni interaction
1: Ya unina baru na jini intermarriages.
0: Intermarriages.
1: Yes.
0: Nyanga sa interact love bag ya sendu na jini intermarriages.
1: ndebu mambo duko ya.
0: Na jode imi barake ilumbu lengor maasai ya na jode ingor. Tori sharpu wakino lena inebu wano maasai ya wiro lumbwa.
1: Yes.
0: Ikonja kaa kujoke keningunu ole.
1: Ningunu ole. Mkejara kuwa kalanga nyanyo kwa ninche. Kidogo kidogo.
0: Kidogo kidogo. Lai ningu nika ingi tatuima ya ndoku nasa yende iba imu romo sori na abisha na romo sori ya unina udo udina udo na bona abisha. Ni akwa dake buyari na festival te
1: Te kanifo.
0: Kanifo.
1: Ehe.
0: Kwanzia saa nane dile ruwa.
1: Ehe.
0: Waka deba adai.
1: Yes.
0: Yes. So sijui ni kupeleke ama itakuwa na mna gani.
1: Tutaenda.
0: Egibu.
1: Ibai.
0: Iyo lade ya joendo kinijone na nare. Nebake so saimie tamma ibambisha.
1: Ehe.
0: Kaidi mnyanu raka gira tayari ya kujo kani ngiro njo.
1: Nijia kitu.
0: Ye.
1: Aide msina na kage. Aidu na lokesha.
0: Kesha. Yudu ani lokesha.
1: Aidu na lokesha.
0: Kanisa.
1: Ehe.
0: Medine nyama liore yeningo. Tomo ye kesha.
1: Yes.
0: Alafu nalo na nuaji. Alaiti shinga.
1: Namna hiyo.
0: Negi mwadua gen damu judua gen megi nyoro lengi.
1: Eja kitu.
0: Megira dua gen lina negi pali mingu naja.
1: Kidola nage de mtandao.
0: Mesho mwadua gen lole tabu. Mungu mwona lole tabu.
1: Kweli kabisa.
0: Lo merigish. Inena nangu nenye.
1: Eja kitu.
0: Lakini watu kama sisi.
1: Ehe.
0: Pana. Lengo ni kwa ingira tuwema ya ndoku na saa yente ipa yola na risha rajo na gira ya shukun gira ita haka duwa gindo giti nkangiti pole pole
1: kabisa
0: na ngishu diwala na risha rangishu ayo asilitari hejo ni mayola mjoge siyo gira raa misimisuole
1: itasikia misimisuole nkadola
0: gira uwe yobo noshikara na jeshi njora amideru wa dola ke misimis mapema na mna hii na gira ndo naji eclipse
1: yes
0: kimaanisha
1: luna eclipse
0: ya ore na luna eclipse neno shola onoshine gonje ngolo ngagu jo iko naje okay ore na either way ore na rena na kiadoru
1: ndama ngawari ngawarien ngawarien ala ndamai ana
0: kiadoru ndama
1: kiadoru ndama
0: ala ngawari
1: okay
0: yes ninabidi la jore sai leru ajingu giza lakini bado
1: wang wang
0: ba idirwa idirwa yani
1: erona Erona yake waliyo lenga gererugwa misimiso.
0: Ero misimiso kage erona ga saa 12.
1: Yes.
0: Yes.
1: Jana yo
0: ni. Ah, nyago na ona rawole na na gimaanisha na jo kedoropu.
1: Doroben dama.
0: Doroben dama.
1: Yes.
0: Alafu ni adonyo.
1: Ni
0: adenge wali.
1: Yes.
0: Yes.
1: Dalle ni kese barade ya mo elegi nebo na garo ngani yujuto. Enejo de ira shira rara kai ola mpaka na tuki gala nyurora
0: ya nyuroro
1: eh gala ola yo kweni masai fiki
0: yes alafu kafani olenga mude nilengo ni jo olosholo spania
1: yes
0: spain
1: yeah
0: olosholo spania ngule gwabi ni jo ngwabi kumo goleng
1: yes
0: ili ngwabi na re nilore sa mpili yanke warie ero nage li ongolong ana olosholo italiano
1: yes
0: ero nage li ongolong na sayagiri ongolong adoyu doyu sa angabi
1: sa tomon
0: sa mpili usiku
1: sa mpili usiku
0: yes
1: ero nage li ongolong adoyu buwe
0: na gira ngolo ngadoyur nago na inago nyangu ni wajwa nago ole nosa kumina nosa mbile nge wali tenago pang anakate uolo ngana dina dina
1: ide ngo naji Antarctica ure Antarctica na kelo metia nge wali yungulo ngungan mera nge wali kabisa
0: na maki
1: iduwa na Norway ure Norway ure sinyo Norway na kelo ngolo mzima kelo 24 hours kelo dama nge wali
0: dama na nirobi nago
1: irobi nago kabisa irobi mpaya
0: Kagande jole Norway na gasis na go poling. Ole Norway.
1: Yes.
0: Ongom ni jo okay, ole New Zealand
1: yes.
0: Ka expensive.
1: New Zealand.
0: Yani gasis ni na go poling kage expensive poling.
1: Yeah.
0: Yani eri maisha gara na maisha shumaro le.
1: Eri oling.
0: Yes.
1: Age
0: rich yani ole kila mtu na go gara rubiani.
1: Yes, kya bage na maisha.
0: Age ngobi na na gara go poling.
1: Gara go poling.
0: Ana Norway venye ni jiro mera gidi ma shomo ngolongi ngwana Iruwa doldolo nyo?
1: Yes, iruwa doldolo nyo. Iruwa doldolo nyo.
0: Yes.
1: Norway. kilong enkolong endama ke endama wange waliye meti yonkolong meti yonke waliye kabisa dama ke eh
0: yula jore ngoni jo New Zealand na aga kumo ngerra la ngulunga nako
1: ngerra eh njong kumuka la ngulunga nako
0: yes
1: eh
0: ole de Russia nilega na isha la ngwankari
1: ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
2: Majen FM ashite gilwa yok temosiro
3: Bullseye
2: Naronyo
3: Kimuka
2: Lele
3: Ngejeko Olasho
2: Merushi
3: Kimana
2: Ldamata
3: Kitisi Emurua Eporoko
2: Kitengela
3: Mkineji
2: Sankale
3: Kilena
2: Ndonyo Ngobita
4: Emaya Ewa One Olusho

0: arabaya sa terengre shine ma yene fem ibn bon pointi narana bishana wala ni ka jiti modi to diken mayde mari may sholo mon ton ko rokina nga sira yulo ton do robum e bam ruate men na sabu ko ling gara or ma say na sumaro sugri ni university onkolo jabu agne sikon ngan ka rosho na tari gin kishuna lo submit on the date ni bo sir gontelo say ni le county samburum e bener gafana ile county ka jado jerege bo na ka buisi ko gina bunyage sare kan le beluna ka la kin kishu o sampurna ara dagi ingolongi nar lo soitem e gidi wala hen go benyoro ga heo dm gladis wanga go bere sare yani to lo show le kenya mero bunyage na gene jingor khiyi lo la ru ga bu rok non kishu ne wala narata on kishu la ben yarangoro yeke on nor bun kee ile lon to lo nar gabriel le to mayo to de ga li gabana tinku ko na lotun erne do boro lengena marade herra ron ki shuti ni bonke rawl do bas ala mona en ki shu ya bam ena mon ko hono ni na jere day moy fina bon pointi na na fina ma yene fim e ka ji timodi to riken mayri mari tene bom
1: timodi to riken
0: e bang rode mi onna sabu ko lengin gera hor ma say na sumaro sugul ni university on ko le ji ya bo agne sikon on ka fo shona radio gin ki shona lo sibi netto ndare tene bo sir gon de lo say na county assembly wora na ganga men gira cinema ye ne fim tana ngene ro bi hebo ro na ga la di ko no ma say be yur na ka bo agne kin na fo sho ka to gon na sunna ka se ba joga ran ga ra la ga na gane shore lo progress se ba de ni wora na ga lo mo mar sira ka yuk sira ta en le seno e shona ga lo bar no sira ka li say ndo mon na ndo mon na fo na wari mi na wala mun yasiba na gadelo nena kishun aragna kando mo rwada agagilore serkani
2: ndai masindai na boishwang
3: masindai
4: olgiyo yo melo ankero lo shole mana grace maronta uni eruguruke ya sabu kon kishuna rara serkali to lo sain county samburu esiko ngane buagire mpijano lengena gera ina rusho
5: kimye yo leng dangara ke vile nda sha serikali sioma me ala ngai to ningiti ke mera da yo gran kya ro ko fuku soma de ne na ga nyoko ta serikali ashuku yo sedi wo leng ke jogu da na yo ndishuko to ganja manta ro bandit ami me ala na ngai to ningiti ku yo ba sta manyara ni na sioma ngde shagni jege te ke mera da yo
2: kira la marra o nyo som na ne na som borara e ro kya wo yo kira ro mari le mera ngishu ngishu na ne ngishu mare ngera ngishu na nyanda ai na jogi serikali ira sentro ki to fono le
6: kimye wo leng dangara ngero sambur ne me wure duje ma shum sukul amore school fees sangisho merebe rumi narangoro ngole sekare nilo leserkali ngisho sambo kimole nangara kala shor gon lo sambo rorito ambango le nangoro nya bwada ne lok sekare nilo leserkali rengo iroi ne erbogen metwara amana serkali nigi jiro kipti nigi riambolos ya serkali na armasa na na nyarmasa
4: kiborido ne nagera eri gorolo shole mara lolunga rabe ibango ne biribir mbasha re nye siasa agwe ndoki na bone gilunu re serkali den karagi na rusho ibali na ajoge yu ne suji ne nagishu ne sibu nchere gada lagi lelo paragu oero raitiene na kishwenye
2: kini kijogila likolang mindro kikia elejaki or president minyalandai amuri sirikali yenye tenesipa nyurinyure le president nanyo senyi nyandai enari rurunda ingishu nyi
7: kishirita neo yeyo noo papa kemi yolta ujaba kikintashote ni kore tata na kiyo tata ni ya action haya kiyo compensation ni ingishu ang naperi tonkop na kiyo yoni ya anti action legal action
2: emba ngumaro doli ntai kingera agyuno resi regali amore regali me are regali naranang nyada yo para ibinyali yo regali ne gor mangari ndala wa lari boni limede marabolo rollo teni nyalingi shwar masai negi mine oi oi yo gafana oi yela iroro oi yado oi yera robiyani teni mindi waredo to hane nyalanga jama sinda negi mine oi
4: ora ge yaneja ishone na gara regali sa indomoni nabisha nare mira urol kiligo yase beta wangaki nchere eroruara na yaita tengara gine na gishu narara erurye yori sasile sergali
6: kingrado meringi shorma saiginju nege marara ana anar kidana ni lorma sai amuyogor muran ko ngoro ngishu ne ngoro nga warma sai kingrado gi sergali kinjora rai isaindo moni nabisha nawari pembangongo ali yo ajo kanyo merara ngishu kangai aramoro ngishu kenda ngai nosa sirgon pengori mbaga sirgon losambur lar nyebo ya unyangare tangobna ro gara ngara lambe ni sulagira na ra medianja kingrado urege be nya saindo moni nabisha nawari megara nena wallat nigempango adding street nigibo nana relevant authority offices I need man answers nigimobilize the my youth across the country to rally against this government that is killing our cows, and that is creating a hopeless society in the Mau Nation.
3: Now, we are running inside 72 hours. Chini kijokiye, tushukoyi compensation, tushukoyi ngishwang. Tinemeshukunye ngishwang, nige anapagura nige agidiaye.
4: Asiraki Mayan FM Kulomwonka, Jengarnai Serera, Eno Lesenu.
0: Ibalir gavana ile county ya Kajiado jirige buna ka wedi ko gina bunya ge serikali filo na gala kingishio sombrna rada ken ko gina rlo soiti ona gira yoldo ile lenye no le rodo ni lenka jema ibalir na gorga fana ile lengo jirige sabna ke mi nay maiti ilo ben kingishio ni tina gelo ite riti na ge beautician ni ero na gorga fana Joseph ile lengo na kiasa jonchiri menari kino na gena ko serikali na re tankishio ol faragum
8: Kiyo la ajore renkara nemedo na agibuya ajogi serikali pi kompenser kuloro nga naka shoro vya nenya mwenye mkule gishu kai hiyo la ajoga radura adilirumari ra omu kinyomu yanto sese milenye edilu nga nararo rume mwenye mbayu nijo blood pressure nijo ankai mwenye nijo alsas idima inyedilu nga nakitu wako wa ya yana kajiko nipe yeshugumi nabiyo tishu kajiko nipe yeshugumi enkishu yoro nga niotua kajiko nipe ite kiniyok emyo na banji na ribena yogi sese milang kiyo la ajore enkishu yo nemenda ngake nemamalia ngake kake matu ang nikishiba kino na shuye yo rankarenya ana uri rankaren golonta rankatemion ore bebi yo kosno banija nikininyemion sabu golen ikiyo la jora more lo latina lungana ko nigira na serikali ke bua bua mo be shugo binindrai ala kishini na taraki kae kiyo nikijo be shugoro ina miona banija be
0: Hiki lima nengo benyelo lega heo diem Gladys Wangango Bereseri ya nila shole Kenya Meru punya gina gina jungo Riji lola ruk Apuruk lo nkishu Nabal nake naratu nkishu Olo ben Olo munda kwa ibali nye wanga Hiti ya mburuwa Wanka ite suru dina Kwa ngira gulo doro barnut Tena mburuwa kaunti ya narok Ibali nye wanga Lelo mwone Lela gina gina dating kishu Ta kaunti ya samburu Suju na mburu Lina kwa nkishu Ta kaunti isiolom
9: Na mimi nataka niseme kwa wale ambao wanashughulikia mambo ya security. Nimesikia juzi vile imeendelea huko na mambo ya ng'ombe kuuliwa. Mimi nataka kuomba ya kwamba tusiumize ng'ombe. Kama kuna wale wahalifu wao ndio washughulikiwe. Lakini our animals tuwaweke wakuwe safe.
1: Mayan FM.
0: Hemuri kwa nalo bunge la lonto la naro Gabriel la tume ya watu lake gavana tangu kwa na lotu la dilonga ni reti kira mana abishana wana igiri ya mradi wote bila ODM na igiri ngo benyoro la gala de swanga yamuri wangareta hendo mo na tariti kina gundu free la albarnut na rusuki na wale tume ya irugori na tingi shuhur gavana farsi wale tuto ajunjere irugori na agina na ironisho yamuri na kaa juu tayari tuwe tuwe irugori na agina na kala sipe irugori nje ni mikil na kila benyoro county tera marade.
10: Kedo mudaka uligro lo shole naro jere woro sinna ore nkinyala woro orkoñ woro menna ore madarau neta anga didine musho begre kedo reta ngoya ngwana na pokin nadi aga bando lo shole yeyo lo tieno lo ningito enyizo maria marite nimbo ngoro kyato ukompos ore nigiria marite nimbo ele tim olo shimurambo age magilikiata dol tim nege buaya gwemirishoi nidi ngongolo nyola nyalani nidi ngongolo nyando ngani na like nor kasi edi aga yoko ure angkare narok na ninyanga zisusul kenya mzima kako oro sinna na isabu nangara gormuru banyi darobiani nenya nondo monok nenya norbaribarani nenya nosipitalini
0: rinya duguro le ngera marare rara uongisho sewa alteni buna kwanke kuruduwas ala muna ingishi na piyabam ilo muna ikulo huibili na kwenye ramataka wa gira na kwaibili genye ramarare e gira ngera marare ngejuwe rara uongisho sewa alteni buna kwanke kuruduwas Ebola na siya joka sabu na kado boto na tina ramu la onki shwata ata tena buna na kero dubas. Ebe sraga na kyo kila mani tangu tun David Alessainim.
11: Keta duboto hera matare hongishu nisu lagi inaibele ganyagi hembe kute nebo si hera matare hontare mpuku notoe dopas ware hibalunya olara matani ubo yolotia na apolo lenja kyo ingwe mruo sinyato loo sainaka ndurke juadom nibalunye injera jo ware inaramatare na keta duboto alange ramatare hongishu ya apa ejogisi ya kui lashok na keta hosokoni nisu lagi ole kulete nebo ngiri
12: atuko te freshans enyaka rolo inoni leflek fiu ware bari bekule mo leflek fiu na hera ole na adola joka yiwo so ni lungi ore na ba konda freshans ne melelek osoko ni lenye lungi ore na ara no la me kagere ni lo ina ngai melawa ke lita indomoni le
11: Idijo nage olenchake neja sini nye chiu eramatare hon tarehe dobo educator bei netu mwa mpegwe nye holo show le South Africa nede joho nede shumata beyo rumeregi shitu mwa ilo show kakegeta sini nye dobo to sabok doso goni nili atu lo show le Kenya
12: era unanubegwa ire nkomna jene South Africa emelele hea uremeregi lola kiyare nikibunu aila umpegu nikimrake laramata jage viyo umgishu kanga satere tenenda kanga satere nenenda
11: idijo nage olenchake inchere haisabu kudupoto hina ramatare ijumita nyanyuke gina ramatare oba nga jor maasai
12: loro lashe lo saiwa lola bairino udo pata ramarolo vei ure teno lembegu nage lupo 100,000 teno longkiri nilo 60 ure ngire ngoro maasai apa ure nakarake ediola hile nilo usogoni oyuko nagisho ngeri nage lupo rubaini wala shori shure onya 90,000 ilo usogoni pira duga donga nyenge rolo dopa narolo nyane guwete kine nangari nena yon dungo likiju wala yote ngedongo yonyu kiara show kiri kala jikalo wana kami nyang demand oso gun
11: wara ki tinari shatani tuku jaho lencha ke hirma sebe nyokai belege nyara matare nye nisu lage na tinari shatahe giraisha ke numba hongi belege nyat ole inga nye
12: ibelege nye mko mayuko niki nyototo ara marindo kiri na ira siyo kumpesa hii niki irishi na kibelege nyara ulo inga nye amwe uu nesepa niki dola re niro weju niki peji te niro viju niki
11: ahasiragi pina boho mpo intile mayen FM teka undo ke juado ka G David Olesaini
0: wangu na mwana le David Olesaini wangwa county orike juado yana kagaida bagi hengiri mwoto holo mwana chong kutoki yana mwini kaji Timothy Turiken
13: nane na nkoroki olomon te Mayen FM
14: kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
15: ere maya
14: kira namba na boto lo sholema
15: ashamo
14: intubulu yoga intra yok namba na bo
15: Mayan FM